0: kandi namakuru agarimwe bw'ivyo mana matyo yabona Yesu Tiyodone niyo yanziga menjiga ndabashikirize mukanya n'inkuri mwimukwayo
1: Radio Indundi Culture
0: Turasubiye kwa habwa ke kuri uwa kano makungu yarahimbaje umunsi wari umutekano w'abagwayi umunsi uhimbazwa kuwa 17 ukwezi kwa nyakanga buri mwaka uwo munsi ukabushitse havugwa icigagura ry'umuyaga nkuba muri iki gihe mu Burundi ndinagira inkuru kizimbi ku mavuriro ibikorwa bigahungabana nkabiturira ivuriro rya Ruziba muri komine Mugenera ya Bujumbura baridoga ko muri kino gihe hari bipimo bisa n'ivyahagaze kuko bisaba umuyaga nkuba bigatuma abagwayi baca basinzikara abo bituri ryo vuriro rya Ruziba bagasaba leta ko yoshiraho uburyo bwo gutuma amavuriro ataburu umuyaga nkuba udironkeje imana
2: nkuko twavyiganiwe na bamwe mu bo twasanze ku ivuriro rya Ruziba icikagurika ry'umuyaga nkuba ririko ribonekeza muri iki gihe ririko rituma abagwayi bahakubira bavuga nk'iyo umugwayi afashwe amasaha y'ijoro abaganga bamwakira ruko bukeye nayo kuvyerekeye ibipimo abituri ivuriro rya Ruziba bavuga ko haraho umugwayi adapimwa iyo bishitse agapimwa naho bikamutwara iminsi hafi biratararonswe inyishu abo banyagihugu bavuga ko haraho

0: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasakuze
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ububuzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobariye
0: ihe bambe ibintu byose wumva bamvuga ko nta na kimwe aricyo nabandodobereza gusa
2: yapfugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumenga urafite icyo wiyabwiriza
0: nyumvirira mwumva ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngahabwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
0: jewe nibaza ko ndandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twonse rimwe n'umuvukanye kandi gihe nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivukanye namba uriko ibyagwa cya mama ubwira unjisha
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko badasangiye umugambwe emwe arenza ko nk'ibice 40%
1: sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereza bajya n'ukubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanku wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihe
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubu nyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: kana kundi munywanyi ku murongo inyuma ya kirosho ngamurukara malo wi
1: isa kundi
0: mara mutseneza
1: ngara eneza ngaho
0: ego namwe
1: aja je tashimuite ha
0: tuyaga nande
1: nasha no igishuri
0: amakuru yawe shana ngai igishuri
1: aja nime dafizinga ngaho
0: nukurinda twege ibintu numuntu nibimeze neza cyane gose
1: ando bana maguta cyo ndi kirikire kafiso
0: sawa sawa igitondo ciza rero kurinde shana
1: kuri wewe wa mbere
0: urakoze cyane
1: ama babyeyi wanje mafurida ama angela ama fagirisa ama davidi ama anja misa mdrake ama obeta ama maerije ama nambatu mutima erite leka tili unanariye zeri leka tili unanarekima siwa tatea mafoto bukangari uraza leka tili unanafatiza limuni Tanzania Nekatemba na senga tuliku mingaha.
0: Ego.
1: Akariri imbo.
0: Ego shana.
1: Nakasa nando kundugu kunda.
0: Kundugu kunda.
1: Ego.
0: Sawa sawa giri webdiza shana.
1: Sana.

0: Allô, allô.
1: Oui,
0: Mara Museneza.
1: Wameteneza.
0: Nimole turiko tuyaga nande.
1: Grace mu mugoyi.
0: Na grace mu mugoyi waramutsimole.
1: Namuhere ndakunuhise.
0: Sawa sawa. Igitondo ciza kuri nde grace.
1: Wewe nyene ndakoranga mu mitango
0: wa. Urakoze cyane.
1: Papa wa bana bahari.
0: Mhm.
1: Kembona na Prince na Sa, na Tony na Penny, na Ruwa.
0: Mhm.
1: Iba diye na Percy, ati gitondo cyiza ni cyiza gusa. Mhm. I'm going to go to the house. Nabutira n'umuryango w'ibi. Mhm. Ese ndere gitukuka.
0: Mhm.
1: Abandi be kwishina cyase afitikirembo.
0: Ndagushimiye cyane grace.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Sengera basi bawe bo.
0: Sawa sawa.

0: turakira umunywanyi ku murongo inyuma ya Grace. Hello.
1: Ambo mukipe mwaramutse.
0: Mwaramutse neza.
1: Okay.
0: Turiko turayagana.
1: Uko yagana cyambuze ko mu mukoyo.
0: Igitondo cyita kuri ndebuse.
1: Itondo cyita kuri mu mpapuro. Na tarafa kuye ku murongo. Nabo bitwa budira. Na Sankara.
0: Yego.
1: Na kandi kubanza. Na Sentia. Na Satia. Mbona na butongoye. Mbona na nyoni. Mbona na yeresisi. Mbona na masafu. Na ndo wae na mwagango uyu. Mbona kwa mbona chini.
0: Sawa sawa.
1: Ndili mbo.
0: Oui.
1: Mawo kwa tarifu.
0: Ugire gitondo cyiza.
1: Eko namwe.
0: Witwa Bosco arikiririmbwa igitondo cyiza ku mujyango uri mu cibitoke mudamu wiwe hame n'abana biwe n'abagenzi biwe Dominico James Bosco. Abigora bagabo hame na Claver na Delphine Beatrice na Mama Nice. Divine na Claudine hame na Remy ngaho nyene ukahitaje ninge na insose za radio ni cyutire ngo bagire igitondo cyiza. Uyina wati igitondo cyiza cy'umugisha. Nangwa tashumu jangu yungu halimu yungu mudamu wiwe angu mukasine janeti ngo nabana bawe ngo ni ukuri keni ndimbazimana naramu ngo na nizigimana amose ngo na ineza kleria gachugenda rerongo kubakunzi binasho Dominico James Divine Claudina wose na mukorani kiri gachubona bigora bagabo Isaac mukinindo gashubona Terence mukinindo ugasha ubona anise nababyeyi bawe kabageni numufasha wiwe ndaligendere Aloise nabo udashoboye gushikiriza ngo yanizigimana Adolf ngaho mu kirundo umutumba bugira ngo akabakora ngai kiriri karimbo kimana nizere kuri kura kumva ka Aruvera posi ngaho onye kwa Vena. Ndakuramutse ndakwifuriza igitondo cyiza n'umujyango wawe ku mujyango wabo kwa bisumba bose ngaho bariko baratwumviriza nabo ngaho kwambanye ndabizi ko mutumva neza gashinge mudahindura ku ndundi kiti harimo babushumi n'abandi mwanda mugira ibihe byiza. Hallo.
1: Hallo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse ndiye gice ndarutse ku murongo byacikanye muri komine ya Gitinera ya Gitege.
0: Yego igitondo cyiza kuri ndirero yeje.
1: Igitondo cyiza kuri mwege nyene mu mayi murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ndona semezimana sedirika ringa wako igati ni itondo chumiza. Ndona mshika kwa hivyo nanga wako chaka jikesi jiketa. Ndona murunduza jabisi nga wako yeni jiketa itondo chiza. Ndona jamira yena peku murongo itondo chiza na uhengama. Ndona mawenwa enu hari magamba itondo chiza. Kuminga itondo chiza. Ndona radaro mu mwango kitondo kiza. Kane ishanare kumubira kitondo kiza. Danare mugogero kitondo kiza. Nimbona.
0: Yego.
1: Akaririndo. Uteka na teu.
0: Sawa. Bamuzi kwizina rya budira ngaho mu mugoyi igitondo cyiza kuri je nyandiko ndabasomera buno butuma ndagushimiye Nobera Abia Kwizera Evelina mu gaseke buye Janet Grace Bosco Sankara Maso Masaki busongoye buno hano anuwiwe Emery mu gisagwe gisuri Audrey mama wa Fara Eka bakwizi kwizina rya budira bose abana nye bigirambira. Hello. Ubuze
2: Mbabari ya ndakaruse.
0: We uri ndi?
2: Igrase ni roke mutama kuni wanua. Si mutama amate kutiri waki wari mo. Amate ndere na mutama kutuwa teko hana.
0: Ego.
2: Arasa, nukriti mwira ambira mwisi mwisi.
0: Sawa sawa. Witwa Alphonse Vume ngwa katondo keza kuri Lazare Mwango Desire. Mufundi windi mo mutama kuni wanua nari na wiwi. Shigivara mukayogoro makamba Yohani Nyangurube Chantal wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ngo muri Kongo Abbas mukinama Makado kuminga Kayove Arsene Musoro Yuvinari Businde Ibisinde Norbert and Habonimana Salonga Antoine nga muri Congo ngo bose babana ibagira ibihe byiza. Alo alo.
3: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
3: Aramutse.
0: Turiko turayagana.
3: Basa ariyo nari nibagiye ni jambos ko mu mukoyi. Ani bagiye mama wa Fara. Ati ubukondere neza umuntu arace kubunwa. Abikamarara. Mbona na piyane. Bone na korowera.
0: Sawa sawa rero nagwaye abantu batatu du murongo abandi sibyo.
3: Sawa sawa.
0: Jimmy n'umudereva bo ngaho onye mukayogora muzi ku izina rya Che Guevara. Ngo yitondesheza kwamenyesha makuru bose ba radio ndi kintu cyabwira ati mirambire akabona umujyango wiwe n'abadereva bakorana ngaho onye mu ntara burunga biti mirambire. Ngo ntibagiye Norbert na Philibert na Siro nga muri Amerika ngo na Jean-Claude ngo na Santos ngo na Mirasi ngo na ba Real Madrid bose ngo bari ngo babananye bagira ibihe byiza ngo ni Che Guevara abivunije igitondo cyiza Philibert nga mu rubuga na Misigaro n'imijyango yanyu nizire ko name mumeze neza ahinyabiyogi ndabona Oscar nziga masabo nizire ko nawe waramutsimoli Norbert nga mu Kanyosha ntabwo ndiko ndakumva ariko nizere ko Udeya umeze bye. Alo alo alo mwaramutse neza ni mole tuiko tuyagana nani gitondo cyiza kuri ni
4: winyo no mayi muro
0: Nuko.

Urumva je cangaruka nibaze kibaze none wewe ujya ugafata ukacujira kuvuga amajambo menshi yaba ku bantu yaba ku mubosi yaba ku biki urumva ko jira ajije kudushingira ati jewe umugenzi wanje gusa twa dukorana ariko kubira ko yacaje kumvugira ibintu bibi ku mubosi wanje urumva ko cyatutera tubana tutameze neza kubera ko rusa kubujya jira mara mvuga ati none bujya wunguka iki iyo ugiye kuvuga amajambo mabi ku bantu katujya umuntu wameze kukumbwa umuntu wabatu yimereye neza nta nikibazo yifitiye ariko kubera ko ofisi urusaku ariko kubera ko ufise umutima mubi ariko kubera ko usanga ingeso ufise nyine itameze neza nico gituma uno munsi tukwiye guhindura ingendo zimwe zimwe kuko burya iyo kubana n'abantu benshi hamuka ukatubwira umutima umeze nk'uko umutima wo guteranya umutima wo gufata amajambo ngako atuye atwara hariya ugafata nayo ugacuya ja kuyavuga hari urumva ko izo bintu bego umutima umeze gute gabashe nimuze kwanza bombire umutima umeze nk'uko yumvira gusa kuja kuvuga amajambo mabi ku muntu mbega ubushaka kongoka ikwe mugani wa BFS wungu ciki urusaku gusa ukacutuma ibintu byose bisambuka umuga ndenda kunda kubona ibintu bimwe bimwe umva ashaka gutwenga kwe ngo tusanga ubuno murabanye cyangwa umubanye umubanye akavana amajambo ngaka cyaje kuyavuga hariya hama katusanga ari abantu batatu mwakugwana kubera iki kora gusa umuntu umwe gusa umubanye mubi afisi iyo ngeso mbi yo guteranya katusanga akuye amajambo ngaka aje yatwara hariya abantu batatu mwakugwana mu rupango urazi ko nari ndagukani wewe ugiye kubira bari neza aho hagati na hagati mbega none mupfuye kora gusa umwe afisi yongeso y'urusaku acira kuvuga abandi rero hari ingeso zimwe tukiye kwihanura tubwe nk'abantu tugiye guhindura ingeso tugiye guhindura uko tubana n'abantu kuko uno munsi washobora kumusanga uno munsi muri abanye nga mugabo hejuru mu myaka itanu myaka itandatu ugiye kumusanga ahandi hantu namba na ofisi ushobora guterera urashobora guterefona kuri 6 68 60 76

0: urazi rero bano muko muranyumviriza urazi ko uno munsi usanga uwo muntu afisi yongeso no munsi ntabwo akanyumviriza ariko uwo muntu murabana rero uzi ko afisi yongeso rimwe na rimwe udura mubwiza ukuri ati wowe udura reka yongeso sinziza kuzura teranya ugateranya hariya burya urazi uyu muntu mubwirije ukuri uno munsi ashobora kuba uno munsi ntagutahure mugabo ejo azo gutahura kuko miss yose umubwiye ati wowe iyo ngeso sinziza y'urusaku iyo ngeso sinziza yo guteranya allo
1: allo
0: oui allo ninde tuvugana
1: basha wa menya ibururi
0: iburi mu meze neza hiyo sa
1: ndiko mwamwami ndayibururi
0: oya nitwakumenye muno w'Imana ninde tuvugana
1: ni mwongera ibururi
0: mwongere umeze neza ga mwongere
1: iko kwenda shirima
0: terera muntu
1: asirimira no iwanje ashabantu nkabo kweri baruzuye ibya mabimba ko kabisa nini arabana arabigeze kumvuga igihe cyane kweri bana ahantu hose ngiye bavuga jewe jewe uko nyine
0: bakakuvuga uko wowe utari
1: ariko nko ikintu ikintu batumije se bari kwakivuga barimo barahari ugasanga hagati nk'ahantu ariko bavuga wewe gusa bavuga imigambi ati jye mboje nkuba ati jye nkuba n'ukoroni nko kuku nkeneye kurima nk'uko nk'ibirayo gutyo ugasanga ariko bavuga umuntu gusa atani inyungu yabo yabyagira
0: aza kubironkamo
1: abantu nkabo kweri baruzuye
0: none twabafasha gute kugira ngo bahe iyo ngeso igire ibave muri bo
1: yabo kwihanura bakareka ikintu bakatuva ko bacumbise bakareka wenda bacungurirako
0: tugushimire cyane munge
1: sawasawa mana imugira atondo keza
0: umunsi mwiza nuko ati munge ni ukuri jewe byarashikiye burya je ndakunda iyo umuntu avuze ku bwiwe wenyine akishinga wenyine na ati jewe byarashikiye ahantu hose ndiko ndarengana nkuko asanga urakoramvuga kubera iki kubera ko navuze gusa icyo kintu mugabo sinakivuze nk'uko uwo muntu agiye kukivuga kandi je nivuge gusa ibyo korora nuvuga ati ibyo korora inkoko mugabo umva ko baci baje kuvuga ibintu bitari ibyo nibaze nk'uwo muntu yagiye kumuvuga mungire kweri mungire ko asanga yifitiye iterambere ariko uwo muntu nawe umuntu aho ugasanga afise ifiteho ingeso itari nziza nicyo gituma uno munsi nazanye ntubwo ati nosije kugura muhezi hari bamwe bafise iyo ngeso yo guteranya ugateranya hariya kuko usanga abantu baciye baba nabi kubera ko gusa wewe ibaze wewe gusa urateye ubwoba

uno munsi kuri rusaku ujituma umukobwa atangura kurira kubera ko umva wewe nyine wewe nyine pura wowe ufisa yonge

n'umusengirana nk'umutsi rero kuba n'ubose bakoranyumviriza nabajyaba n'ubose uzi ko bafise iyo ngeso ko bakwiye guhindura burya reka tubabwize ukuri tubabwize ukuri ati wewe urazi burya umuntu uyu mubyirije ukuri uno munsi ntuvuge ngo uruva ngo acanuka navyo kugutuka agutuke umugabo amaze kumubwiza ukuri ati wewe iyo ni ingeso mbi namba mukeneye ko ibintu bihinduka babwiza ukuri bibababazi uno munsi mugabo ejo ntibazobisubira bamenye yuko abanyarusaku ati wewe urateranya abantu kandi si byiza iyo ngeso y'urusaku yihebe uno munsi uramubwiye ejo uzamubwira ejo ubundi uzasubira ntiwimubwiye urumva ukwezi ko sikuri wabimubwiye azoca biheba ni ukuri kw'imana azoca biheba kubera ko nshobora kugira ngo ugira uzi ko iyi ari defo si kalite ni defo urumva ikintu kimaze kuba defo kikwiye kugira gute kikwiye kuvanamwo kugira ngo umuntu acacirika kuba afise kalite nziza nicyo gituma rero mvuga ati nuca ubiheba ngo ni byo byiwe ntitumubwire aho yasi ibyo byiwe muhindure mubwiza ukuri nicyo gituma burya umubyeyi mwiza akwita umwana ati bibi gukora hajya ntusubire uno munsi umva umwana acarica yibaza ko mama wiwe amwanga mugabo ejo akuze acavuga ati mama yambuje gukora hajya ko nkuze hajya muri prize canatse umuriro umva inzu yose icisha umva nabo ubiretse ngo nivyo vyiwe umva uwo muntu azotuma inzu z'abantu ibihumbi n'ibihumbagize vy'abantu bigira gute zisha kubera iki urazi amajambo ashobora gutuma inzu zose zisha impango umunani impango cumi urashobora gutuma inzu zose zisha kubera iki akajambo kamwe gusa akacadomeka ibintu byose bigaca biparanganya ngo ibyo bice biparanganya nicyo gituma mubwiza ukuri uno munsi atabyumva mubwiza ukuri ejo ni wo mutsi nimureke oya mubwiza ukuri ati wewe iyo ngeso siyo hindura

0: mbere ntibanyiyegereye bajya nuko bimanura bima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabanka uwunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha makori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe sabwe
1: ijambo ryose ryono ni kibano gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe nuzorite hasi utarinshikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bantu bunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbika ibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabiheba
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyine mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: banka ubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

0: Odi, nyakubahwa komine, ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze.
1: Yagatwumve barasakuze.
0: Ntibasakuje bararengeje. Abantu b'ubu buzuye inzigo gusa. Ibinyoma bafise byinshi byinshi.
1: Barira. Ariko iyo nkuru ntumva yoba ari yo.
0: Ihe bambe, ibintu byose bumva bamvuga ko nta na kimwe ari cyo. Nabandodobereza gusa.
2: Yavugasha.
1: Icyo wiyotse cyo coba kiriho. Kumenga urafite icyo wiyabwiye.
0: Nyumvirira mwumva. Ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo. Ngaha bwazanywe ni iki?
1: Aho uriho urahatse?
0: Yego cyane. Ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha. Bakuzaniye ibihuhu.
2: Abihore tubivuge. Kandi nicyo cyatuzanye.
1: Nabyivugire. Niyabesha naho muhetse mu mubeshutse.
0: Jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bankunguka twose rimwe ni umupfukanyi kandi jye nta mugambwe n'umwe ndimo ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivuka namba uri kibyagwa camama ubwira unjisha
2: mutware we
1: sabye
2: uwo kukidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko uwo badasangiye umugambwe emwe arenza ko nk'ibice 40%.
1: Sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya no kubimanubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabantu wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza muri urujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryono ni kibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorite hasi utarishikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bankubunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbikime mu muryango
0: gute mbabarira amasitantere ndabiheza
1: icyaha n'icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intebe arigwa ibwirwa ni uko amaso atukuye reka abone
1: ubu nyine mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: bankubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubu rero amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: Odi nyakubahwa komine ndaje ngo mumbarire ariko insaku z'ubu zirarenze
1: yagatwumve barasaku
0: ntibasakuje bararengeje abantu b'ubu buzuye inzigo gusa ibinyoma bafise ni byinshi byinshi
1: barira ariko iyo nkuru numva yobari
0: ihe bambe ibintu byose bumva bamvuga ko nta na kimwe ari cyo nabandodobereza gusa
2: yavugasha
1: icyo yose cyo coba kiriho kumengura se icyo wiyabwiye
0: nyumvirira ubwo buhungu bwobwo tudasangiye n'ingendo ngaha bwazanywe n'iki
1: aho uriho urahatse
0: yego cyane ndazi ko akankanzi kaba ariko katumye mumpamagara ngaha bakuzaniye ibihuha
2: abihore tubivuge kandi nicyo cyatuzanye
1: nabyivugire niyabesha naho muhetse mu mubeshutse
0: jewe nibaza ko bandodobereje kubera ibyashara byanjye byunguka ubwo tudasangiye ingendo nabo bakibura ntibatomoke
1: sa abo basi ni bande
0: nabo tudasangiye umugambwe bose
2: nyakubahwa mukuru wa komine bazi ko bangunguka twose imwe ni umupfukanyi kandi igihe nta mugambwe n'umwe ni ariko ndababazwa n'ibyo akora mu rudandazwa rwiwe
0: narivuka namba uri kibyagwa camama ubwira unshishaga
2: mutware we
1: sabwe
2: nguwo ku kidandazwa cyose aho uwo basangiye umugambwe nta na kimwe arenza ko ariko badasangiye umugambwe emwe arenza ko nk'ibice 40%
1: sindabyumva ibyo nibyo
0: none ntibanyiyegereze bajya no kubimana ubima ibyashara n'ibyanje
1: ego bandanya wivugira shabantu wunguka
0: nararahiye yuko umuntu wese atazoza mu rujya mugambwe wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubu mbere nzobaka ijana ku ijana niyungukire hanyuma ndiha amakori nongere nterere umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe
1: ijambo ryose ryono ni kibano rizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe ntuzorike hasi utarishikirije
2: nicyo gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bamubunguka
0: sabwe wampaye mbaza
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabiheza
1: icyaha n'icyaha ni wowe utuma n'abantu banga umugambwe wanyu bakabita uw'abasuma na cyane cyane unazimba abikeneye ba mikoro make
2: intebe arigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye reka abone
1: ubunyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: bamubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: uburere n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka

umuririmbyi Rose Muhando kakaba rero kadushikanye ku gihe cy'isaha zibiri zirenga ku minota 50 nga muri zero zacu mwumvise rero yuko twagiye tubayagira ingaruka mbi zishobora guterwa n'indwara ya malaria ndetse n'ikitera ariko rero murashobora kubaza ati none nubwo twababwiye ko hari ibikorwa bimwe by'isuku bishobora gutuma kumbure imibu ishobora kugwiza ndetse no gutera indwara ya malaria yigigwa kure umuntu yokinga gute none iyo ndwara shumwe menya nuko rero iyo ndwara rero ni indwara ifata abantu bose nababwiye baba bakuru n'abato kandi rero ngo irashobora guteza ibibazo bitabike nk'uko nababwiye mbere bishobora gushyira no mu kaga k'urupfu aho umuntu ashobora kwitaba Imana biturutse kuri iyo ndwara ariko nababwiye ni indwara rero inavugwa mu gihe umuntu yihuse gushika kwa muganga rero hariho ingingo nyamukuru abantu bashobora gushyira imbere zo kwikingira iyo ndwara ya malaria ubwa mbere hariho imiti ishobora kugwanya iyo ndwara ya malaria nk'abantu kumbure bakunda kugenda mu bice aho usanga rero iyo ndwara ya malaria yariraye hariho rero imiti ngo bashobora gufata iminsi imbere y'uko bafata izo ngendo canke indwi imbere yaho ndetse n'imbere y'uko basubira iyo baje bava barangiza urugendo rwabo ivyo ngo birashobora kubakingira imigera ya malaria nubwo iyo mibu yoshobora kuba yari kugasanga nta kibazo bibatevye bita le complication mu rurimi rw'igifaransa

turashobora kuba umusomyi w'ijambo ry'Imana atariko akabarege ko aragutwaye atugasanga warize ukanaminuza atariko ugasanga inzoga zarakwizizi. Ibyo rero byari muri ayo majambo mu karirimbo pombe twari ko turaririmbirwa na Rose Muhando. Rika rero tuve nga mu gihugu kibanyi cya Tanzania dukubitire gatoyi hirya yaho nga mu gihugu cya Kenya. Ni kimwe mu bihugu mbere biri no mujyango wa Afrika guseruko bobo kano kanya bageze igihe cy'isaha zitatu zirenga ku minota 55. Natwe ngaha anye I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ntagi gitega ku mugwa mukuru wa politike tugeze igihe cy'isaha zibiri zirenga ko iminota 55 muri studio za radio Inundi Kiti.

0: Hello.
1: Yego umeze neza?
0: Ni mole tu ya ganande.
1: Oye bise muko kibangi cha Kongo.
0: Umeze neza Karevi?
1: Emo ga umeze neza ko ndina ko do ko nashiro agirize imana.
0: Sawa sawa ijoro giza kurinde.
1: Kamera ku musere wa ndina mutamu. Bene papa na mama. Bene bene wa tsendo wa yo samuso na bo na wa shika ande Diana Esperance. Tumbena Diana. Tumbena Rewo chuturi kume hano benza meze kwa nimele tuusi. Kwa tumbena Tafire nga umuru topu. Tume Merasi kubi hati mutamu. Tume Frenga uku ya ndeni. Tumbena Irene nga uo mukivate. Tumbena anu wesu gazi kuizi na jahere pisi.
0: Tukushimile chane revi.
1: Eka kariri mbunako.
0: Oui.
1: Ebebe kinyo kini.
0: Sawa sawa.
1: Ebebe kinyo kini.

0: Ili na kesi ya na kelisya Ila na Claude na bigora bagaba na isa wangozi na retini na kongole Santo sankilu na mumu Amu vuka na mivashantale wa mbrenu wakari ungabasi wa giri joro jiza Zaka ligui waga Murukina mwijoro jiza Akajipuliza Papa we na mama wiwe na Deniza na Ange na Eric na Felix na Ndui Odeta na Danieli Silivana na Etienne na Kirambu Didier na Frederico Kamujo Marize Noroberi Mukanyosha Zaki Mukinindo Tofiro na Lieve na Bera Mijena na Shantari wa Mbrenu wa Kaviri na Waga Tatu Chegina Dezir na Asmani na Kaukavira Hiranga Munyaviraba Rosine na Martina Jeremy na Yvette na Odeta Cecile na Mugisha abanywanyi ba Radio Nikitire bose kwagira icyoro cyeze. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwamiriwe neza tuyaga nandi.
1: Yiwe wende gide muri ko cyagishuri n'ara giteka.
0: Icyoro giza kuri nde gaije.
1: Icyoro giza kuri wenye n'umuntu muhongo.
0: Ndagushimiye nanje.
1: Ego nyembora mu cyanjye ari ngari giteka cy'icyoro giza. Ingona turi akari ngari giteka cy'icyoro giza. Nimbona shanera ringaho nyene gishumi cy'icyoro giza. Nimbona cemeje imana se dirita ringaho gishumi nyene cy'icyoro giza. Nimbona yakoba murumaga kugira icyenda cy'icyoro giza. Nimbona sose ya ringaho nyene murumaga cy'icyoro giza. Nimbona gutaho se turi ngaho yenda ringaho nyene gishumi cy'icyoro giza. Akaririmbo. Adoza kimwe kimwe.
0: Kavutse. Donavini mwara tashango jo nyene umujyango wiwe n'abasaza biwe Pierre Narcine ngo yitagatire muzungu nyange ndarwa na Putine Narcine na Major na Shege na Cedric wa amazi Madrid na Chishayo na Bunu na Misiga na Philippe na Kirenge Muhoza na Bunu yanwa na Arena wi Deo na Kansura Ivan na Vugi ari mye Fabrice Dominico Didier Sawa ngozi na Malibi Benwa na Shomo Zilayan na Kajwi na Deo Makato na Bwanza na Mivana Silvestre Chantal Mukivogero Chantal Kumura Nuri muri Congo Baba sibagire ijoro ryiza Allo
2: Ye Jangro
0: Mwiriwe neza tuyaga nande
2: Ni protokoli kumusaka kujya kabiri musaka
0: Ijoro ryiza kuri nde
2: Wa mbere ni dio turi kumunganyira kujya kabiri Ke ni gira mbone ngo bitakirenge mu busoro yamavuga ngo nahinga Chenigira nibonere minani nga mu gikoto na irike batayira duma na remejiyo ingenda mbone umuntu bitabizikora umuntu wanya komeje cyane kino warahenga Chenigira mbone petit frère ari mu ngagara ati komera n'uli mu petit frère nga epo kujya kabiri ari mace nigira mbone abanwanyi babunwa yanwari bagati kimana Agacha nukuguru timara henga mneba mafuta wa demu Anyimache ni ikira niko nila wa mwachayo kuchawo kumunoze kuri duze wa nyongu tukwa wili kumungawo mkuri duze Amu wafuka tina henga metini protokoli kwa kabiri Ya wafuka etimu wa sijoro jizi
0: Da kushimile chanu giri mefziza na
2: Komera komera chanku rote tini protokoli Hali ni yari ya henga mnyawe ya tuwa wili mipi

Keza Jacqueline, Lodric na Darcine na Mukora nanga. Kukiro kari nga onye, wakamura gie, wabosu wa gili bebzis. Raisa mwenye birangu jirigiza kushiri wawu na papa wawu na Vanessa na Dafroza na Elvis. Mishaki na Tina Vian.

0: kana kiruni mu munyanyi ku mulonga lo
1: amarone za jafrot
0: ndagwa millionaires
1: umeze neza
0: ndashima imana nawe
1: yewana natwe turameze neza kuri urabona na Claude nga ikanga twari dukukumbye cyane bwana ja ndashima imana
0: eh wari unkumbiye none je kumaze imisi ndi kukazi wa nkumbiye ja
1: oya hari santo sizeri ne twako turayaga muri no mezi yo rumaze imisi kuri muri mu bundi bote
0: oya we uravuga gusa tuba wahengamye mba ndahari je
1: Ya, sa umeze neza kundi kirikire.
0: Nukuri na muntu umwe yindoga kundi kirikire.
1: Oya birumvikana kabisa ko mu DJ ariko arabikora neza cyane ibana na mavuta kabisa ni kidoga mu koma dore tino bitaga neza.
0: Reka ro dushunguze umwanya umwete ijoro giza kuri ndekoro.
1: Ambere wanyere ya krode chimiri mana nwari mu ngabwe bitima tijoro giza. Reka ni police ijoro giza abamenye smart bose bende ndi kirikire muri rusanga simugire ijoro giza na weekend nziza. Rekani purite ijoro giza ubitunga muri video no mu mushara mwiza ne damanga muri cyaha cyabiri ana muri petrua ijoro giza kama kutaba demo kumutakura ijoro giza wakarabiringa mu kininde udasi mu kirenga no rubiringa mu kanyosha ijoro giza ijoro giza kwa isa ngo tinga mu gaseke ye kristi ngai gatwe na imirine ngai tabiri

0: witwa ngengurutse mu gisagwe ngo ijoro ryiza kuri Emery ngaho maramvya cida mu gisagwe Remejio ngaho mu gisagwe Kevin Chantal kumubi na Chantal mu kivugiro n'uri muri Kongo Alphonse mu tambira wa muziki zina ya ngengurutse mu satire takati kana kirundi munyayi ku mronga lo
1: yure pri ngarutse
0: abantu batatugira do muronga bandi
1: eh kuna ni wakiye haro katera ruswa kabuyenge na mutayike nuwo bita mani ngai kabuyenge na mutayike nuwo bita zaro ai kabuyenge na mutayike nuwo bita kan kenedi ngai kabuyenge kanda tayike
0: reka tukushimire cyane ugira ijoro ryiza rero do muronga abandi
1: sawa namwe murakoze
0: sawa ni kuri 68 majana 6 ndirwa majana 28 standard igando gisika minuta 10 alo
2: ego
0: ndagwa miriwe turi ko tuyaga nande
2: ngiro ko mubugura
0: ijoro giza kuri inde
2: ijoro giza kuri wewe simbona zaidi mukanihira simbona kazwi mu rugobe simbona no uye ubenga yabo ai matembana no Selemani simbonano uye atunga mu mwibanda simbonano nyene muramwa.